terus Trajumna kadangipun kakang terus Trajumna. Wo, kok Prabu? Londong mimis

Lir Tugu Sinukarto warnane Raden Haryo Gatut kata kliwo kliwo kaya golek kencana bisa kencep mentorong prabane angenguwung sumundhuling antariksa rebut probolan silati sang Hyang Sitorsmi dari larso ngadoni mungsuh ledya mahawan nggih kono teksi liwat ing antariksa tantu taliwondo tantu talaring atinting taliwondo tetawetan netepake dedamange linengser celanane den ulur untale ngusap gumbala myak simbar dodo metruk pratala dedang ayuh ngantoreksa sumusuping himo himantoko

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya salajengipun ngarsa panjenengan gaturaken giaran Bangun Desa.

0: pun Mbak Oni. Selajengipun monggo Pak Mugi. Atur nuwun rawuhipun.
1: Nggih.
0: Monggo paring menapa menika Pak.
1: Sugeng dalu Mas Kimanji.
0: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Rama Praja. Kula badhe ngaturaken Sekar Asmarandana.
0: Nggih.
1: Kasmaran genyo mematri